0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon. Oras natin, 13 minutes after 8 o'clock. Time to brought to us by Pay Online, Zacto Payment Secure Checkout with GCash Pay Online. And that song was brought to us by Big Shot Hot Dog, Bigatin Salasa, Suwak sa Bulsa. And of course, kasama nyo pa rin Harvey Stone hanggang alas 9 po tayo ha. Ang aga-aga ni George, nandito na si George getting ready for her program. Mamayang alas 9, ma-in love tayo kahit na National Heroes Day. Huwag nating kalimutan ang ating feelings ha. Ang saya, ang sarap nga ma-in love, di ba? Good morning, Cole! Good morning kay Uncle Fern, ha? Sana maganda yung gising ni Uncle Fern. Kumusta po? Kumusta nga pala yung weekend natin, mga sweethearts, ha? Diba? Kaya pasalamatan natin yung ating mga bisita, ha? Na dumalo dito sa ating kapistahan. And of course, yung pag-celebrate ng Higalaay Festival. At saka kudos din sa ating tourism office. At sa lahat ng bumubuo po ng selebrasyon ng ating kapistahan. Maraming maraming salamat po. At hanggang sa muli. Next year na naman, di ba? Ang saya-saya talaga. Kaya, looking forward. Ano na ba yung mga dinilook forward natin? Bukas, September 1 na. Bear months na tayo. Di ko na kailangan i-explain yan ha. Kung ano yung mga mangyayari sa bear months ha. Basta dito sa Heart FM, ang daming mga pasabog namin dito para lang po sa inyo mga sweethearts, right? 8:14 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 8:32 ang oras natin, sweethearts. And that was a song from Fitter Karma with Kalapastangan. And that song was brought to us by Fresca Tuna. Go, go, go sa Sulit, 27 pesos SRP lang. Oy, nakikinig sa atin si Marifel, ha? Good morning to you, Marifel. And of course, babati daw sa Turok Butoy. Team Turok Butoy. Ito yung basketball team. Yung nagsabit ng radyo sa ibabaw ng ring para makuha magandang signal, ha? But anyway, happy listening po sa inyong lahat. And of course, ang ating mga sweethearts dyan sa may La Paz Dos. Good morning to all of you guys. Ating mga suki dyan, ha? Marifel. And of course, sa iyong pamilya, good morning po sa inyo. Happy listening din sa Ming family, kay Gigi Ming, and of course kay Sir Jules Ming. Diyan po sa may Simplicity Vulcanizing and Car Wash, may Bara Makabalan. Good morning po sa inyo. Ang ating kabumberohan dyan, ha, yung sa fire station ng Makabalan. Araw-araw din yan, nakikinig sa Heart FM. Good morning to all of you. Siyempre, ang ating suki din dito sa may Carmen Market, ha? Sa may si Ma'am Nanette Raniego. Diyan po sa may Mahogany Section. Diba? Happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga suki din natin ngayon dyan sa may JR Borja Extension. Yung mga nagtitinda ng prutas dyan. Ano ba yung Abamonga Eatery. Happy listening po sa inyong lahat. Anyway, check na natin ang kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Magkakasama natin ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Tanggapin natin ang report ni HPG Joseph Renar of MRG Taxi. Good morning to you, Joseph.
2: Good morning, Harveston. Kanina, galing tayong Bulwa. May kalawagan pa naman ng Bulwa, Harveston, kasi walang pasok. Maluwag na Bulwa kasi holiday, Harveston. Maluwag ang Bulwa sa ngayon, Harveston. Hanggang nakarating tayo ng Kauswagan Highway, may kalawagan pa rin. Hanggang nakarating tayo dito sa banda po ng Beles, maluwag, Harveston. Lalo na po dito sa papuntang Puntod. May kalawagan pa, Harveston. Maliban lang dito pagdating po sa area ng Makabalan Port, Harveston, kasi may barkong dumaong. May build up na po ng mga sasakyan dito sa ngayon sa banda po ng Fair, Harveston.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report, Joseph.
2: Yan ang lady sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Juicy Poy Kulatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic. Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic. Alamin. This is Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresca tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresca tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng fresca tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Get it on with the Morning Rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginoy, 8:45 ang oras natin, sweethearts. Final break na po ng ating programang The Morning, the Heart Morning Drive. Ito po, and time check brought to us by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na. And also brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness. At happy, happy listening ha sa ating mga sweethearts ngayon ha. Mommy Marilyn, good morning. Anong sabi ni Mommy? Fine morning. Ay din kay Sir Jason. Happy, happy listening po sa inyo ha. Tsaka yung hi daw sa H&M and also kay Lola Amy Balumadres, kay Mayor Miles and also kay Clarky. Good morning po sa inyo. Asa na ka na sila karon? Tulog pa? Hi din kay Sarah, Dakay, Beth, kay Irene and also kay HPGJ Tagalog. Ayun, may namumuo ng friendship ha. Good morning din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Market sa City, Agora. Sa lahat ng ating mga pasahero ha, yung mga papuntang Butuan. Ako, i-kiss lang ko diha sa Butuan ha. Oh. Someone love you in Butuan before. Totski Car Wash, dyan po sa may Kibawe. Good morning sa inyo. And also sa may Purukuan Gusa. And kay Donkas Taxi, good morning. Ang ating ding Team Showbiz Burlasoy Neutral Boys. Mga kasamahan po ni HPG Jerry ha. Sabi pa ni Igig, Jerry of Black Hawk Taxi. Grab car po yung dala ni Jerry Igig. Good morning to you, Igig. Ating mga sweeters dyan sa may City of Papel Republic. Happy, happy listening po sa inyong tanan dyan. 8:47, eto na. Eto na ang ating second winner of the day. Saan ba to ang ating ruleta? Papaikot na tayo ha. Eto na, second winner natin sa ating The Prices Rise Overload. Congratulations nga pala yung winner natin kanina ha, si April Rose Ugat ng Barangay Balulang. Eto, dito tayo huminto sa Barangay Carmen. Buno tayo dito. Winner galing sa may Ilaya Carmen. Congratulations kay Jessa Jane Christiana Reisites. Parang Reisites ha. Jessa Jane Christiana Reisites. Ang ganda ng pangalan ha. Congratulations to you. Barangay Carmen, Ilaya. Meron ka na pong bigas at grocery items. Nako, punta ka na dito sa aming istasyon ha. Oh, for sure, malapit ka lang. Oh, fifth floor, Fico Admin Building. Dito pa yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload. Ay hadit po sa inyo ng Kevin Enterprises where every piso gets more value. 8:48 na po ng umaga mga sweethearts. Magbabalik pa ako with the music from Earl Agustin. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Bagong user.
4: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Humili na ng Malacanang na hindi napapabayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang tungkulin kahit naglalaan siya ng oras para sa kanyang pamilya. Ito ang pahayag ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro matapos kumalat ang video ng Pangulo na kumakanta sa kaarawan ng kanyang ina, si First Lady Emeritus Imelda Marcos. Ang kay Castro patuloy na minomonitor ni Marcos ang sitwasyon sa bansa at nagbibigay ng direktiba sa mga ahensya ng gobyerno, lalo na sa mga lugar na apektado ng matinding pag-ulan. Binigyan din din niya ng oras para sa pamilya ay hindi nangangahulugang tumitigil ang tungkulin ng Pangulo o ang operasyon ng pamahalaan. Ito po si Nel Arciaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Kagendyo, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Good morning, sweethearts. Monday, good vibes is in and love vibes is on. Dahil eto na tayo. Ako na makakasama ninyo hanggang alas 11 ng umaga. This is Music from the Heart sa huling araw ng Agosto. Solo flight si George Han. Samahan ako till 11 o'clock. All your favorite love hits, dito mo lang yan mapapakinggan sa Heart FM. And also, yung mga nag-aabang, yung mga talagang nag-aantay sa ating question of the heart, na kung may pagkakataon bang hindi sapat ang pagmamahal. Again, may pagkakataon bang hindi sapat ang pagmamahal. Ito yung pag-uusapan natin. Kaya you text me sa ating mga text line 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin. Yes, please, go ahead. Follow, like, and share. Comment on our post. And doon ka sa messenger natin na mag-message ka din. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Let's hear the next song from Extreme. We got more than words. I'm happy to be with you this morning. Kaya naman, let's enjoy and have fun dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hearts FM Kagendio, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 9:34. And the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Magkakasama tayo hanggang alas 11. And it's yours truly, George, na galing pang racket. Di gusto ko lang magpasalamat sa buong Barangay Council ng Barangay Puntod and Happy Fiesta. Oh, fiestang fiesta na. Feel na feel ko na fiesta sa Barangay Puntod. Oy, oh, viva. Oh, Senior San Nicolas D. Tolentino. Diba? Dagang salamat po ha for having us, for having Heart FM. And congratulations sa isang successful na dagan sa barrio on its third year. Thank you kay Barangay Kapitan Alex Dacer at kay Kagawad. Oh, Kagawad Beha. Dagan pong salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Kaya kami naging ano kanina eh, masaya-masayang maging parte ng inyong ano ha, ng inyong celebration and more activities to come. Dahil nga isang linggo yan ano. Oh, so antabayanan yung mga activities dyan sa kapistahan ng dyan sa Barangay Punto. Eto muna, batingin ko lang yung mga sweethearts natin. 3903, Miss George. Greet lang na ako ang kung apo o head. Or make it ang apo o. Headed by Engineer Bernie Daba Jr. Appeal na po sa lahat ng staff. Tagka nagigaiga pamino sa Heart FM. O sa kanyang wife din. Na 24 hours good ka pamino. Oban sa kanilang mga kids. Ayan, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Good morning from Sir Jazzy. Hoy, congratulations ha. Oh, for a successful, ano, dyan sa may Gaston Park, yung kaumahan. Oh, sa, ano ba yun, nakalimutan ko yung full name ng event. But congratulations, I was there. I got to witness. Oh, yung mga activities and mga products. I even tasted some. So, congratulations po sa City Agriculture Office kay Sir Bernie Daba Jr. Congratulations sa lahat ng staff. Hi to Ate Omondihar Salvo. Sabi niya, yes, need ka mabuhay. Doon sa ating Facebook post, tugo sa ating question of the heart, may pagkakataon bang hindi sapat ang pagmamahal? Agoy. Sabi ni Ate Irene Tumanda, Irene Toms. Good morning, sexy George. Yes, sometimes if you expect too much to someone who you love, so be contented and enjoy the precious moment. Kay dili perfect ang tanan, naadjoy na yung mga imperfections. So dili gid sapat ang love ate no. Ah. Sige, more messages from you. I'm gonna be waiting for that. And more thoughts dun po sa ating question of the heart ngayong umaga. May pagkakataon bang hindi sapat ang pagmamahal? 936-0917-1579-927 at 0961-8924-927 ang ating mga text lines. Text na o comment. Tapos message sa Heart FM 92.7 dash Kagendio Oro City. Let's go and hear more. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Ang

0: 92.7 Heart FM Kagedi Oro 93.7 Heart FM Bukidnon 10:34 ang ating oras. Ed Sweetheart, bago ako mag-proceed doon sa ating Question of the Heart, uy, pag-uusapan natin yan hanggang alas 11, ha? Eto muna tayo. Oh, karaga. Ipanumpa ko na mamimigay ako ng ticket. Malapit na yung concert, ha, mga sweethearts. Alam niyo na, pag may concert, basta nakatutok lagi sa Heart FM. I was looking for a caller earlier. And yeah, let's see who's our lucky caller now. Maayong buntag. Nag-aasa ni, ano pangalan mo?
1: Good morning. Angelica from Carmen.
0: Hi, Angelica from Carmen, who has a very angelic voice. All right. Eto, are you a fan of O Caraga?
1: Yes po.
0: Ay, awesome. Awesome. So this is your chance to see them live dito sa CDO. So, para magka-ticket ka, kailan at saan gaganapin ang concert ng iyong idol o ng iyong ano, inaabangang O Caraga? Kailan?
1: September 6, 2026, Salamkatkay, Center Atrium at 7 p.m.
0: Uy, ang galing naman ni Angelica. Completos Ricados. Dahil dyan may isa kang ticket. Congratulations.
1: Thank you.
0: Ha? Dagang salamat. Anyway, Angelica, sige nga, isigaw mo sa buong mundo. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Heart FM, 92.7, ang radyo ng heart ko.
2: Heart, 92.7.

0: Limited.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Gagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon 10:48. We got Echo, one of the hits of Echo, and that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. 10:49 na, mga sweethearts. And the soundtrack is brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness. Let's go and hear your thoughts ngayong umaga sa ating Question of the Heart. Dito sa ating programa, Music from the Heart. Abay, nako. May pagkakataon bang hindi sapat ang pagmamahal? Nako, let's hear one of the, ito, yung mga nag-message dito. Hi to Sir Efren Wayan, ha? Happy Monday. Thank you for always listening. Wafa Mom Saison, kilala ko to. Shoutout ko nila Elizabeth F. Pitogo, Angelo Pitogo, Aldrin Pitogo family, Navales, sa Yason, sa may Quezon, Bukidnon. Salamat, Ma'am George. Love, love. I love you too. Thank you so much po. And see you soon, ha? Ma'am George, always listening. Shoutout sa Tanana ka Heart FM sa Bukidnon. Si Jing Timahan Umalsa, maing buntag. Ate Gigi Hazel, kay Tuna Ming, let's hear their thought. Oh, may thoughts kasi sila eh. Oh, doon sa ating Question of the Heart. Ayan, may pagkakataon bang hindi sapat ang pagmamahal? Oo. May pagkakataon hindi sapat ang pagmamahal. Kahit kaano mo kamahal ang isang tao, hindi nito palaging kayang ayusin ang lahat. Minsan, kailangan din ng tiwala, respeto, komunikasyon, effort, commitment, at tamang panahon. Mahal mo man siya, kung paulit-ulit kang sinasaktan, hindi ka nire-respeto o ikaw na lang ang lumalaban para sa relasyon. Darating ang puntong maiintindihan mong hindi lahat ng pagmamahalan ay kailangang ipaglaman hanggang sa mawala na ang sarili mo. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi lang tungkol sa mahal kita, kundi pati sa pipiliin kitang mamahalin nang hindi ko kailangan mawala. Ayun, dagang salamat ha. Thank you po, Sir Jazzy. Nagang salamat pumisita dito. O eto pa, kundi pati sa pipiliin kitang mahalin nang hindi ko kailangang mawala ang sarili ko. Shoutout dyan sa My Simplicity Vulcanizing and Car Wash at Bara Makabalan. Thank you Ati Gigi Hazel kay Tuna Ming and to the Ming family. Momo, eto naman si Maming Marilyn. Sabi niya, di pwede bukas na kita mamahalin. Uy, ngayon na uy ah. They love na love ko na kayo na masyado. Thank you, Mami. And we feel that, ha? Nagang salamat. Mama. Chup-chup pa yan. Marites Cabello Dumaloan, shout out, ha? Ate Marites, oh, basta ang tabayanan ninyo. Ha? Yung ruleta natin. Okay? Okay. Kaya naman, it's time for us to do, yeah, to do the magic. Ano ba? Ano bang gagawin natin, George? Let's go ahead and do some ating, teka ba't ayaw tumunog nito? Ayan, alam niyo na yan, it's time for us to do some pamimigay ng ating, hala, ano na? Dito na nga lang. O sige, sige, sige. Para tuloy-tuloy ang ating ano, tuloy-tuloy ang ating kasiyahan. Alam niyo naman talaga dito sa Heart FM, hindi kami titigil hangga't walang o di ba sabi sa inyo, mamimigay tayo ng biyaya sa The Price is Rise Overload. Laka. Yung ruleta ko, oh, it's really, really excited na para umikot. Kaya naman, it's time. Do the magic. Sa akong ruleta. And hope ya, mani popcorn. yung ating ruleta. Saan ba napatigil? Tingnan natin. Hala, saan ako bubunod? Check, check, check. Double check, double check. Dito tayo sa Barangay Puntod. Ayan na, Barangay Puntod, ha? Oh, mas mabuti nang sigurado tayo, ano? Kasi makabanggit tayo ng ibang barangay. Anyways, oh... para sure ang atong ruleta. Ang akin na bunot mula sa ating Dropbox ng Barangay Puntod. Uy ha, happy fiesta, Barangay Puntod. Dagang-dagang salamat. Mula sa Block 2, Buwara, Barangay Puntod. Congratulations, Ban Rose Olinan. Ban Rose Olinan, congratulations. Ikaw ang ating winner this morning. Fifth floor, Pico Admin Building, ha? Yung katabi ng West City Central School. Dito lang sa Bamenta Boulevard, Carmen, ang address ng ating station. Huwag kalilimutan ng ID to claim your prize. At 14 days ang ating claiming period. 8 a.m. to 5 p.m. Office, ano yan, office hours at weekdays from Monday to Friday. At ang ating The Prizes Rise Overload. I think pa sa atin ang Kevin Enterprises where your piso gets more value. Tara na! 8 more minutes sa bago mag-alas 11. I'll be playing my last sweep ngayong umaga. Dito ka lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 12:02.
2: Heart FM News Update.
3: Tinatayang 1.3 million pesos ang halaga ng structural damage matapos masunog ang ilang kabahayan sa Zone 9 Creekside, Barangay Makanhan, Cagayan de Oro City. Batay sa paunang ulat, halos 20 kabahayan ang naapektuhan at tinupok ng apoy na nagdulot ng malaki pinsala sa mga residenteng nakatira sa lugar. Patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP para matukoy ang pinagmulan at sanhin ang mga sunog. Agad namang umaksyon ang mga tauhan ng Barangay Carmen upang magbigay ng ayuda at kinakailangang assistance sa mga residenteng naapektuhan. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang kabuuang lawak ng pinsala at pangangailangan ng mga biktima. Ito po si Nel Arsiaga para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa unom ni oy? Unsa unom ni oy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
4: Overload? Tama!
0: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
5: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 232. And speaking of yesterday, do we leave that behind? Well, that's a question. Abangan yan, baka matanong natin yan sa Question of the Heart. And by the way, that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Hi to Ate Marifel de Quito Ajes. Sabi niya, George, oh, I love your music and you're always listening. I love you. I love you too, Ate. Heart FM, ang radyo ng heart ko. Tagang salamat. Hi to Mommy Gemma. Palakat pupos. Hi, maing hapon, Mami. Shoutout ko sa Tanan, taga Zone 10, Upper Carmen, nga namino karon. Dagang salamat. Thank you sa inyong pagpaminaw. Well, I can't name all of you kasi ang dami-dami. Kaya i-general ko na lang. Oh, shoutout daw kay Mimay Bonbon, nga namino karon siya bao-bao. Salamat from Sir Edwin Amilao, 9791. Sige pa! Rain me with your yung mga mensahe ninyo and shoutouts. Send that to 0917-1579-927 and 0961-8924-927. Facebook page natin, Heart FM 92.7- again, the Aura City. 2:33 now. More love songs. It is going to be coming your way. Basta nakatuto ka lang dito palagi sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Naked Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hits. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Cagayanons, andam na ba ka? Catch the first major concert of O Caraga in Mindanao. One night, one stage, one major experience. O Caraga, live in Cagayan de Oro, September 6, 2026, at the Atrium, Limketkay Mall, Cagayan de Oro City. Bagani Sagugma, the O Caraga first major concert. Mga katribo, grab your tickets now. Visit the ticket link at the Facebook page of Heart FM. That's Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. O Caraga, live in Cagayan de Oro. Kitakits, mga katribo.
5: Saksi ang langit sa
6: O Caraga, live in Cagayan de Oro is presented to you by 90DB Productions and also brought to you by 92.7 Heart FM.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
8: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
9: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
8: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
9: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 2:48 now on the clock, and always thank you for always listening and for always sticking with me. And we're up for our last few minutes dito po sa programang Dear Heart. Kasama si George. 7265, shout out sa tanang kauban na ako sa Orozco Mine Bus. Always sa naka-Heart FM from Roxanne Rebajado. Dagang salamat. Uy, ingat kayo ha. Ayan sa mga nagbabiyahe ngayon. 1763, magandang hapon. Shout out po kay May Dalos, Golden Friendship Village, Zone 4. Poblacion El Salvador City. Nila Albans, Victorio, Amortizado, Doming, Rabina, Julina Magdangal. Ogni Buyak, Rabina. Check Tirada, salamat po. Kumbati from Soiti Boyet Domo. Thank you for always listening and for always letting us know that you're always there sa inyong pakikinig. And you know, when about this About time too. Abay, magda prices rise. Overload na tayo. Ayan na. Teka. Ready ko lang yung spinning wheel natin ha. Ayan na. Paikuti na ba? Abay, paikuti na natin. Let's go at ikot yung ating ruleta. Mamimigay na ng biyaya si George. Ayan na. At sa ating pag-ikot, dito tayo napatigil sa... Uy! Barangay Gusa. Barangay Gusa. Thank you, mga Kending Boys. Ayan ang aking nabunot. Mula sa Mega Heights, sa Phase 2, ang kanyang address, Barangay Gusa. Ikaw nga. Oo, winner na lagi ka. Wayne Villiona. Wayne Villiona, congratulations. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. And you know the drill, sa lahat ng mga winners natin, punta na dito. Magdala ng ID to claim your prize. Fifth floor, FICO Admin Building, Vimento Boulevard, Carmen. Yan ang address ng ating Heart FM studio. Katabi lang ng West City Central School. Hindi kayo mawawala ha. Basta hangad-hangad lang gamay. Makikita nyo yung ating signage. At ang ating The Prices Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magbabalik ako dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Ang

92.7 Heart FM Kagendi Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. 3 minuto bago mag-alas 3 ng hapon. Thank God sa magandang weather. Ang daming dapat ipagpasalamat. Ako din, malaki ang pasalamat ko sa inyo for joining me all throughout the program. Dagang salamat. And tomorrow will be another day, another moment with you. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga para sa Music from the Heart. At huwag kalilimutan ang weekday afternoon show natin ng Dear Heart. Abangan bukas ha, yung mga fans, hindi lang fans, mga gusto manood ng concert ng O Caraga. Alam nyo naman, basta may concert, di ba? Patayin sa pagpaminaw because you know, surprise ha. Huwag dapat paminaw sa queue. Yun lang yung tip ko. Alam nyo na yan, we. Tickets will be given away starting tomorrow. That's why you better be ready for that. And yeah, you better be ready as well because Harvey Stone, siya na po ang susunod, taking over para sa Heart Afternoon Drive. Spread love and virus and be kind in all days and in always. Yes, please. Manatiling nakatutok dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. George out, saying bye.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: May bagong mamumuno sa Police Regional Office 10 o PRO 10 matapos italaga si Police Brigadier General Augusto Babagay Jr. bilang bagong Regional Director ng Tanggapan. Papalitan ni Babagay si Police Brigadier General Aaron Mandia na kasalukuyang nagsisilbing Acting Regional Director ng PRO 10. Bahagyan na ito ng pagtatalaga sa mga pagbabagong isinasagawa sa pamunuan ng Philippine National Police. Sa kanyang bagong tungkulin, inaasahan tututukan ni Babagay ang pagpapatupad ng mga programa at operasyon ng PRO 10 para sa pagpapanatili ng seguridad ang kapayapaan sa mga lalawigan at lungsod ng Northern Mindanao. Sa ngayon, hinihintay pa ang karagdagang detalye hinggil sa kanyang formal na pag-upo bilang bagong Regional Director. Ito po, Sinel Arsiaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 29 ang oras natin, sweethearts. And time check brought to us by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. And also brought to us by Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Magandang hapon once again. Welcome sa ating programang Heart Afternoon Drive. Siyempre, Monday afternoon ngayon. Nako, malapit na magtapos yung araw natin, ha. Parang napakabilis naman ng holiday. Anyway, we still have few more hours left. Diba? Sulitin na natin. Ano may mga merienda natin ngayon? Magandang hapon sa iyo. Higup-higup lang ng kape. Nako, ang sarap naman yan. Nako, diba? Pwede pa share. Yung mga kumakain ngayon dyan ng binignit. Kasing init ng panahon. Sarap naman, diba? Shoutout din sa mga nag-memeryenda natin dyan po sa, of course, yung painitan section natin dyan sa may Kogon. At dito rin sa may Carmen Market. Magandang hapon po sa inyong lahat, ha. At saka, eto na, batiin na natin, ha. Happy listening kay Sir Afren Nuwayan. Of course, kay Marifel. Eto si Marifel. Ang sarap ng pagkain niya, yung snacks niya. Baked malunggay puto with cheese. Ang sarap naman, di ba? Tapos malamig na lemon juice. Nako, napaka-healthy naman. Shoutout daw sa Team Turok Botoy. Happy listening po sa inyo. And also, hi na din kay, sino to? Kay Soy T. Domo. And of course, ating mga winners natin kanina. Nag-claim na sila ng kanilang bigas dito, ha. Happy listening sa Threads and, tama ba yun? Threads and Screen. Oh, Screen and Threads Tailoring. Ay kay Sir Dindo de la Rita. Happy listening. And of course, mga kasamahan niyang mga sastre dyan. Happy listening po sa inyong lahat. Anyway, oras natin. 3:31 po ng hapon. Para po sa inyong mga pabate. 0917-1579-927 at 0961-892-4927. Ay, bukas pa pala tayo mamimigay ng ticket, ha. Muli, bukas. Para po sa ating concert. Ngayon na pong Linggo, Okaraga. Kaya kita-kits tayo, ha. Yung mga sweethearts natin na gustong manood. Ako, all you've got to do is makinig lang. Tumawag at manalo ng libreng tickets. Dito lang yan sa Heart FM 92.7. Alright? Anyway, meron pa palang batiin ko, ha, yung ating mga Orozco minibus, ha. Oh, happy listening sa kanyang mga kauban. That's coming from Roxanne Rebajado. Alright? 32 minutes after 3. Magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung Fresca Tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng Fresca Tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
5: Kevin Enterprises.
4: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
6: Where every piso gets more value.
1: This is Heart 92.7.
7: Heart,
1: Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:45 ang oras natin, sweetheart. And that was Tylo with Chanel. And that song was brought to us by Pay Online, Zacto Payment, Secure Checkouts with GCash Pay Online. Mayor Miles, mayong hapon sa imo. Ayaw nagbalin sila yung stasyon. Happy, happy listening po sa inyo ha, sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may kamamanan. Lola Amy, mayong hapon. And of course, the rest of the BBQ family. Oh, di ba? Happy, happy listening sa inyo ha. Happy, happy listening once again sa ating mga sweethearts, sa lahat ng ating mga sastre dyan sa may screen and threads tailoring. Kay Sir Dindo de la Rita, happy, happy listening po sa inyo ha. And of course, some Pearl Travelers, Garage and Ceramic Coating, kay Sir Ron, and also hi din kay Kenneth, kay Bernard, mayong-mayong hapon sa inyo ha. Josie Fernandez, chooks to go, tumasako. Happy, happy listening po sa inyo. And of course, ang ating sweethearts dyan sa may Regency Ipunan, si Ma'am Rose Baranda. Happy, happy listening ha. Saka sa lahat ng crew ng Shrimp Ellie, happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga nag-enjoy ngayon sa kanilang snacks dyan sa may Bukidnon, Sir Eddie Kinia. Happy, happy listening sa saan ba yan ha? Sa may Noisky Food House. At, oy, maraming salamat Marifel in advance ha. Regards na lang kay Doki, yung mga pretty Doki natin dyan sa kanilang clinic. Infinity Smile ba yun, Marifel, di ba? Tama, happy, happy listening po sa inyo ha. 3:47 ang pong oras natin. Ako'y magbabalik pa with the music from Lee John. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Wala sukli.
5: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-99999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginoon. Oras natin, sweethearts, 30 minutes after 4 o'clock. And that song was brought to us by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Happy, happy listening kay Alma Quizon dyan sa may Villanueva, Misamis Oriental. Happy, happy listening din sa family circle daw. Circle of Life ni Mommy Marilyn, ha? Dyan sa may Carmen. Hi kay Kring Kring, kay Tupper, kay Titon, kay Chini, Cassie and Lucas. And of course, last but not the least, to H&M. Happy, happy listening sa imo, Mami. Ha? Mayong hapon sa imo. Ha? And of course, ang ating mga sweethearts na nakikinig sa atin dyan sa may Barangay Kauswagan. Happy, happy listening po sa inyong lahat, ha? Sa may NHA Kauswagan at dito rin sa may Kapisnon. Oh, happy, happy listening kay Miriam Acera. At ang ating sweethearts din dyan sa may Jandorf Baraopol. Ha? Si Ma'am Janice Moralde. Araw-araw din yan nakikinig dito sa Heart FM. Alright. O siya, check na natin kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Of course, makakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Tanggapin natin ang report ni HPG J. Tudes Tagalog of RRJ Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya J. Kumusta pong traffic natin ngayon?
2: Magandang hapon din sa iyo, Harvest Soul. Magandang hapon, sweethearts. Palagayan na traffic na tayo ngayon dito sa bahagi ng Kugon. Medyo may kaluwaga pa naman ng bahagi ng Kugon. Aliban lang dyan sa Rowai Street. Yan, medyo ano dyan, nag-built up ng konti dyan. Okay naman, mga kalusot naman, dire-diretso papuntang Jair Borja hanggang sa pakalipo ko sa Bailey Street. Okay naman ang Bailey Street, ang pakaluwag ng Bailey Street palabas ng Claro M. Recto. At dyan naman sa crossing ng Claro M. Recto, patawid naman sa likuan, build up lang konti, pero okay naman, passable naman lahat ng mga kasada hanggang sa patpunta kami doon sa Puntod area.
0: Alright, maraming...
2: At shout out to mga HPG Day, natin si Jerry, Joseph, and Noel.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kasada nga kinadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, J. Tagalog Goods, ng RRJ Taxi, sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin. Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresca tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresca tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng fresca tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

3 minutes to go before hitting 5 o'clock. It's bye time for me. Maraming maraming salamat ha sa dalawang oras na pagsasama natin. Bukas ako yung gigising sa inyo. Depende kung sino yung unang gigising sa atin. Bukas ha, 6 till 9 o'clock para sa Heart Morning Drive. Of course, sa hapon naman yung Heart Afternoon Drive natin ha. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 6:01.
1: Heart FM News Update.
2: Nagpaabot ang 100,000 pesos financial assistance sa lokal na pamahalaan ng Libuna Bukidnon sa mga residenteng matinding naapektuhan ng lindol sa Malapatan, Sarangani. Personal na inabot ni Vice Mayor Noel Tawing Wo ang tulong kay Malapatan Mayor Salway Dante Sumbo Jr. nito lamang Agosto 28 sa ilalim ng pamumuno ni Libuna Mayor Aurelio Lopez. Ayon sa LGU Bukidnon, gagamitin ang pondo para sa pagbili ng mga materyales at pangunahing pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Bagi umano ito na kanilang pakikisa sa mga lokal na pamahalaang patuloy na tumutugon sa pangangailangan ng mga komunidad na sinalanta ng lindol. Ito po si Nel Arciaga para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.
3: Heart 92.7.

0: hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, purified ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, purified ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa. Mahal!

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa o naman yoy?
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
5: Overload? Tama.
1: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload.
5: Overload.
1: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
6: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 7:30 is our time, and that was a hit from Lola Amor, and that song was brought to us by XL Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nasa Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayap, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitok ako, malala na yung orsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Kaawa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko at ang EXL Makabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili makapamino og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Inviting you ha, malapit na yung concert ng Okaraga. And you know, pag may concert, oh, may libreng ticket, kaya padayon sa pagpaminaw. Ready na ang ating caller on the line sa kanyang request. Sige, kausapin natin. Hello, maayong gabi sa'yo, Heartlines.
1: Hello, maayong gabi.
0: Hi, maayong gabi. Hello, anong pangalan mo? Taga saan?
1: Ako di ay si Juan, Kuya Gabriel. Sa taga Puntod.
0: Hoy, Kuya Gabriel, mula sa Puntod. Oh, sige. Hola. I'll give you the floor. Go ahead and shout out. Do your shout out at banggitin mo na lahat ng gusto mong banggitin. Go.
1: Shout out din ako ang taga Puntod. Especially sa ano, sa akong family, sa akong wife. Bandit family, sa akong wife na si Ivy May, sa akong anak na si Epel o si Jaya, o sa Puntod Eagles Club, o sa Puntod Eagles Club, o sa tanan nga na Minaw.
0: Thank you, guys. Oy, speaking of Puntod ha, dyan ako galing kanina. Malapit ang fiesta ninyo. Oh, happy fiesta.
1: Lagi din si George, happy po naman fiesta.
0: Oo. Anong request mo? Anong request mo tonight?
1: Sa ano na lang, Lalyang Pag-ibig sa Binin-bin.
0: Ayun. Ah, sige. Okay. I'm getting it ready for you. And now it is. So, Gabrielle, this one is for you. We got Lalyang Pag-ibig by Ben and Ben coming right up only here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maaasahang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: Cagayanons, andam na ba ka? Catch the first major concert of O Caraga in Mindanao. One night, one stage, one major experience. O Caraga, live in Cagayan de Oro, September 6, 2026, at the Atrium, Limketkai Mall, Cagayan de Oro City. Bagani Sagugma, the O Caraga first major concert. Mga katribu, grab your tickets now. Visit the ticket link at the Facebook page of Heart FM. That's Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. O Caraga, live in Cagayan de Oro. Kitakits, mga katribu.
5: Saksi ang langit sa
0: O Caraga, live in Cagayan de Oro is presented to you by 90 DB Productions and also brought to you by 92.7 Heart FM.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
7: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
8: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: turn off the rain. 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon 8:46 And why would you turn off the radio?
1: Yeah.
0: Will you tell me? Hindi makasagot eh. And George, Heartline, still 9. Also, mga nanihapon dia, happy dinner. Whatever you guys are doing now, o papunta na bang ano, papunta, pa uwi na ba? At saka, naga-ano na shower, naga-half bath na. Para matulog. Oh. Sige, let my music be your background this evening. I would like to say hi on some people here. Bigot Ate Marifel de Quito Ajes, nag-message ating Facebook page. Ito sabi niya, George, may gabi. Always listening here. God bless you too, Ate. Dagang salamat. And Alpa, sabi ni Alpa, request ko, George, sana, request sana ako ng song Kanunay Bisaya version ng Palagi. Wow! Hopefully, it will be played. Malay mo soon, di ba? This is El from Malay Balay. Thank you so much sa inyong lagi pakikinig. Mamaya, abangan ang aking cue, ha? Sa ating last caller for tonight at magre-request yun. You better stick with me on this very not so busy Monday evening, but it's a holiday. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Gusto ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa mag-baby, ay anak ka babae, di na ka anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kag open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mapinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay ate.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Is brought to you by Virginia Hot Dog. Heart 92.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
0: Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural. Mga komponente sama sa native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

aking mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 6:30 ang oras natin, sweethearts. Magandang umaga sa inyo. Time to brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Oy, September 1 na po, mga sweethearts. Welcome po sa ating bagong buwan. And of course, bare months na tayo. And andito na tayo, ha? Parang ano ba yung mga in-expect natin in the coming months and of course in the coming days. Nako, ang dami, diba? Di na lang natin i-expect. That's ano ba? Feel na lang natin. Experience na lang natin. Kasi the more na magplano ka, diba? Parang hindi. Walang mangyayari. Yun naman talaga ang realidad, diba? But anyway, tuloy-tuloy po ang buhay natin ngayong umaga na to. And of course, second day sa... I think since last week pa tayo, ha? Oh. Still sitting in for Jason Steele's show. I'm not stealing his show, pero at least tayo yung... ang sarap kaya gumising sa umaga. Pero... pero sa mga hindi morning person talaga dyan, parang pahirapan, di ba? Okay, good morning sa mga kakabangon lang. Yung mga amoy na amoy, ano pa, amoy-amoy liniment pa, ha? Good morning sa inyo, ating mga mommies, ang ating mga daddies. And of course, yung ating mga early risers, good morning to all of you. And welcome po sa ating programang Heart Morning Drive. Siyempre, sama-sama tayo hanggang alas 9, ha? Para sa inyong mga pabati dyan,

11:30, ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by GCash Pay Online. Sakto payment, secure checkouts with GCash Pay Online. And also brought to us by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na. Oy, good morning sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Upper Nazareth. Good morning at na maayong bungkag kay Sarah. Good morning to you, Sarah. Grabe katawa, Sarah. Oy. And hi din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may kamamanan, ha. Kay Ma'am Rosa Macha, pabati siya ng Happy Happy Tuesday at saka Happy First Month of September sa kanyang BFF na si Lola Amy Balumadres. Hi din kay Wilma, Leah, Ethan, Gagang, Yasi, Delmar, kay Joy Pahe, especially sa Olandres family, Timbal family, Macha family,

0: Oro United Swimming Club. Oy, happy happy listening sa inyo ha. Alala ko yung mga backstroke, yung mga butterfly. Oh, sa mga nag-swimming ngayon dyan, ako, sana all may swimming pool sa amin, inflatable. Happy happy listening kay Rosalyn. And sabi niya dito ha, manyag na buntag, holiday sa Bukidnon because kay Kuan sila karun daw. Bukidnon Day. Oh, happy happy listening sa lahat ng ating mga sweethearts dyan sa Bukidnon ha. And also kay Mommy Elaine Gales, eto nagpahabol ng text message. At saka yung mga sweethearts natin ngayon dyan po sa may Kugman. Shoutout po sa inyong lahat. Ating mga employees dyan sa may Nestle Philippines, dyan po sa may Tablon, sa lahat ng kanilang mga drivers, yung mga workers nila. Dito sila nakikinig sa atin eh. Happy happy listening sa inyo ha. To si anong pangalan, si Marky. Oh, happy happy listening sa imo. 7:34 na pong oras natin. I'll be back with the music from Pandit Tequila. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
3: Pag naasiman ka, akin ka.
2: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 7:44 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit, 27 pesos SRP lang. And, oy, eto na. Mimigay na tayo ng bigas ha, sa ating The Prices Rise Overload. Eto na, papaikutin na natin ang ating ruleta para pipili po ng pambuena manong winner natin ngayong araw ng Martes. Sino kaya yung maswerteng mananalo? Ah, dito tayo uminto sa may barangay kamamanan. Bunot na tayo dito. Winner natin, isang maswerteng sweetheart from kamamanan. Eto po siya. Pangalan niya si Thea Mulig. Tia Mulig ng Barangay Kamamanan, congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas sa grocery items. Pakikuha lang po dito sa aming istasyon ha. Fifth floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya, Kerman. Huwag kalimutan magdala ng ID. Alright? Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. 7:45 na po ng umaga. Magbabalik ako with more music. Ito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam.
3: Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo!
4: Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng Fresca Tuna. Sobra na to.
5: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.

0: Extra Fizz!
1: Uy! Naibagong nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.